oia o le Perenice o le Filemu. A fai ua ia te ita ua Yesu Keriso. Ua vea Yesu Keriso mo ta faola malo tali. Ua le ngata ina faatumulia ita ua ile alofa tu noa o le atua. Ae ua faamanuia mai le atua. Ile tu ina mai olo na Filemu. E Filemu lo uloto. E Filemu awala. E Filemu mea e te faya. E Filemu lo utangata. Ae maise lo utangata lilo. O le tatalo la Paulo mo le Ekalesia i Efeso. O lana tatalo fo ile na mo i tatou le au Kerusiano. O e o lo o faa mao ni pea matutu mau ya Keriso Yesu. Ina ia tatou tutu mau ile alofa tu noa o le atua malona Filemu. E ala ilo tatou tutu mau ilo tatou faa tua tuanga ya Keriso Yesu. E tusa po amea faingata e tutupu mai. Ile suwa fa pelo Yesu Keriso. Amen.